Minya yi tat ñe sraka meyele et ni singi mo yere bla la ñugona ka ñugon sugu ñimi jugu sa ko make jugu ka here kera.